0: Nicyo kintu cy'ambere
1: mbyukiye. Uyengewe na burya yapfuye ejo nijoro nibwo inkuru zasakaye.
0: Niryamye saa mbiri.
1: Uyu waryamye saa mbiri? Nko mu masaha ine nibwo inkuru yatangiye kuvugwa. Iyo muherwe muri zimbabwe bita Wicknell Chivayo. Uyu yarari muri kajugujugu nyine ikora impanuka.
0: Yego.
1: Ariko gupfa na mwana w'umuntu wese utaza wera kuri icyo gikombe si icyo kibazo. Yapfanye n'umugore n'abandi bantu bane. Rero ikibazo gihari ni uko ibi bintu yari yarabihanurira.
0: Oya.
1: Ubundi niyo nkuriha. Last year ubu buhanuzi bwe bwarasohotse.
0: Bamuhanuriye ko azapfira mu muntu uza se nyine.
1: Yego.
0: Muyo mpanuka
1: cyane rwose. Hari ubona abonye witwa niba ari Susan Inde yari yarabivuze ngo uyu muntu azapfira mu mpanuka y'indege.
0: Kampaye. Ibintu bya bintu bya bintu bari bya nyabyo burya. Hai.
1: Bari ba urupfu rwo rwose bari bararuhanuye. Nabonye na ari umupapa.